0: sunod nga klahina Radio Kayan Miri FM.
1: Sa iyo ka na man, hadoy, kalolim. Na ako'y hunyang ngarong.
2: Hello, ako'y Lipan.
3: Hi, ako'y Daniel Ding.
4: Hello,
0: ako'y Usun.
3: Kusya hadal ho, man talo, pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sa kong Radio Kayan, hay not what lote, dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.

hinahayang nga tante Lobiani. Ate manhang tolo lang ate hamaket o pada sa utelo awa eloka nilo tanggo tolo ah. Pasar tamu asap ka Lexi Hana panitam Lobiani.

Release na ulit na ng Terima Kasih DJ, main lagu di request sumugli na sin eh. Tengah nuak susu, doh goreng tupik banuak na.

0: nga anti-spyware ari bao ka batu di komputer ta. Pakai tips internet seramat ati, jinta adepta so jadi mangsa scam online.
1: Lawa mo yung